0: tibani ti nambe ti gbamu mo ni lu ti prefecture mbe ni oti ya prefecture ni oti sud ya prefecture ni kita jo proje o be ya sambo proje o ngo bi yo kete agir kita nye onu bon sa ya te tem ti prefecture ni ngo ke ke rodu na ngwe ni ngo kon kon la bare le nambo ONG 2ADL wate ti savanni ye o wona ki ye bele kere ti durba ngo bentetu kita jo tintiembul kame nansana ni lete ita be pive ni bunda kem sham ni be jafam ngo kale bire bire kita jo udu ya pun ya samu ngo e kon kon la tele no bo bi bu wona ki ye su wa ka ban ki ye ale freki lete ti prefetir wan la ne dar ki ye ale ligete durna tenasa tensa mangon prefetir do lati ni tensa mangon na sano ku durno ku balete na sa tepe ya ton sombo ni sano ne kwa molete o tisiri ya kalno lete dotia duna bole ne mona la jabu ya fam ni sano ne ba jabu ya dotia duna bola ni le bre wona e ku duga ngobe men ko ta jole tal ne mona kyon fam no pio ni jabu ya samono ku tela sana bu wona no bo ne dar ki yete kanta ngo ke sol tu ke ro dun pare ngo kon kon la tele ne mona biye bu wona ke me odu kon kon tela na pu ne du kon kon nga tela na ne kwi odu ke ta nye ngo pu mu ya sambo no bo ne kire te ta ngo ke kire odu pare ngo kon kon la te ke ta nye din no welgo ye te kaya pu mu ne ke di onu bon sa le cha la ngo li le ta ngo ke kire le tu olam frikson no le cha la lo san ki si e ki pop no wana lo sa ne diakonia fe fa de niger ni gore institute bene ye e cha ngo be ta ngo be frikson tu no ama le cha la mo ngo le mo ta le no ke tu le ngo ke nye le ya samo no lense le cha la bi le te afd no bene tu mu no le ngo ke kire le tu le kam frike gwe no mo ti diene fa la ne le tu
1: La voix de l'OTI 104.5
2: La bari pa koma oti ni oti sui de baraki barani bieso fako proje bo itungonina imini wolo wa asheshe bo yefre 2ADL sava yirsufa anzama bo brini kakaki atinte awurum fakoma mbaram ni bieso bo woro wano oti nu nyine awurumbe wo yenzara pepishin bere oti sui de tukma nyine awurumbe wo ye dedokeni bo atu uja meta aburunu ati sono bo awo wanu wara ajidanshe ka sono wo wanu fako manjim inunesu fako iborokonu fako darisu wara fako iwatasu sobu switi fo buka kaki menemu berebe budam ashirinu ni jirima mama yemo yeno yekere sanga nguni fako woro wasu woro wa ipe yengo chika ama mobuno itima yati nini nguni tuni ayo yiwa kwafiti ONG ba sheshe do ekip poka diakonia pada niger ni gore institute ni afd yiri ulari ise jufanwa yenyine ngondi nsutwa

kayobri bamba kambe iwuda pangu nefri IGEB woteke ano afama ya o nimba mshimba bashi bani ya kere kumkumbe ya siti anila barini iti kayobri wa bambaka be ye kurufe mba mkodo na bukoso so lafye nyade atinsu ni sheria dongu buka sube dama njene kayobri nu ye mba mkoso so lafye nyade sonsuni ni alekira be bukurufe do na fo buka sube adena bukuru nene dikebe inene lafye famaya ni juma dongu do be busonso ikoti asanu juma yu wambeku njene ma busu me kunkun kere la bari ye mba mbe banya anyi kadashini nasaram na BPC soburu karashi ko bak de soburu ni zande karashi buna bufufwe don dama bere ya subandibu anyika yobrimbe wo dapangu nefri IGEB ni anyafo mbe ya faula kara afuwa kwinyo afuwa abranyoni jen faula afuwa kwinyo afuwa abranyoni zo dekara teke wani busu bandi yaka ya yu anyene mbamba na basoso karado adena bo kurofite amma karachim nini jumanu ama unye kayobrinu bufadeke dongu dongu fakiri mbamdo ye kwa pakinu kana nye takikiriso bukiri mbam kebe doktor mjuma yu wa asheshe asheshe kuri nyoso busoso ye mbam fako latriki shiria su hari kwa tie bebu yu ye bulari mde latriki yiri na moto mni luri mde shin yu wa su ikeretini busoso yengini kayobrinu ta nyoso iri laka bukuru soso fite do ahi jumani bebu wo farmashi nkunu nabuto ayiri famea kotu bebu buka doktor mna yo juma doctor su nyine kayobrini isonsona kuruba fite nyine juma yopo juma mbe yande ya bebo sonse pa fite nyine kayobrini do ama nguma yeninge sori mbe lori fashi ni be ya fashi ye du anyembi anka bunyenu na bushinu na mfititinu adena bunye ikosusho dama ine karashi yu wambe akuro yu na akuro fanati su kisu to iti itengu karabe akuro kwe na akuro shi nyine juma ni dama nyine karashi nde na tuwasu mosonswe fite nyine kayo brinu do kwa yetu kuko juma yu wambe buo nyine kayo brinu namba kwa mosonswa fite yela be bufa kere budo yiri laka nasara juma yu bri somnu iti itengu juma dobe kwa kebe akuro yu na akuro sonswa juma fite nasara juma yu bri somnu nasara mfri yiri administrasyona buka kekere mba kwa mshiria dongu dongu do ye kuro kan nasara mfri de kebe komunikasyon yiri laka kebe akuro fa la bari fama na jojo nabuti make king yiri laka kebe akuru ulafye na ninge kuruto kebe akuru jojo nabu kuruto ninge kubu kuru ngu ninge ni yenga ibudi kachashi kere yemba mne watadi skudobeku kebe ye kuru sasa ya jeke masafiti mbemi la jeke ama basha kebe bu sese anka jeke mwati ya kibunde ko ibutu nyine kayo brinu beku karabe bufa kere do yiri laka bebu kuru bayo juma yenga juma yo brinu brinu fakotomshi yefeka ye komunu so yiri na merim ko radio mu juma yo brimnu so ikere ne buson so ne juma nu do baba fite akoko yo juma nyine juma yo brimbenu tenge sube fatenge anso buka so yiri laka ahika yo brimbe ke mu su jore bere ne bere bo karakre bo aya fon nu de ko kwato so ni na sa sara ngona nu ile san batike ba no na bu kere karale kere ti mo twe pe ngare ba bo ebu dole ije e be da pa on iwa were bonono kindam be fre na sable 2 ayanye sos village d'enfant atumo jajuma meta yanyo fadodo atimbrini neke kabade shimbereo akurkati labar mbukaso akurupra yin lambanso abrango raninyo abraso nina abrunu ningona burninje apowa ko nyine kayo brino anya worishi na na worida na la woritanshi masafiti apowa shi dekebe amewa ketuno iwanshi sono nyine nge pak labar no

0: te ba ni te na be te gba mo na ba lu te prefecture mbe ni oti ya prefecture ni oti si de ya prefecture ni keta jo proje o be ya sambo proje o mo bi yo ke te agir keta nye o no bon sa ya te tem te prefecture ni ngo ke ke rodu na ngwe ni ngo kon kon la bare le nambo ONG 2ADL wate te savani yo wo na ke ye ble kere te durba ngo ben te tu keta jo tin tin bul ke me na sa na ni le te ita be pi ni bu na chem chem ni be ya fam ngo ke le gbere gbere ke ta jo odu ya pun ya sam ngo e kon kon la tele no bo bi bu wo na ke ye su wa ka ban ke ale fre ke le te te te prefetir wan la le dar ke ale ligete durna tena sa tin sa mangon prefetir do le ti tin sa mangon na sa no su durno ko belete na sa tepe ya ton son bol ne sa no ne kwa mo le te o ti shiri ya kal no le te do ti aduna bol ne no mo ne la jabu ya fam ne sa no ne ba jabu ya do ti aduna bol la ni le bre wo na e ko du ga ngo be men ko ko ta jo le tal ne bu na ken fam ne piu ne ja ya sa mo no ko te la sa ne bu wo ne no bo ne dar ki te kanta ngo ke son tu ke ro dun pere ngo kon kon la tele ne mo na bi be wo ne ke me odu kon kon te la na po ne du kon kon nga te la ne ne kwi odu ke ta nye mo po mu ya sa mo no bo ne kere te ta ngo ke kere odu pere ngo kon kon la te ke ta nye din nu wel bo ye te ka ya po mu ne ke di onu bon sa le cha la ngo li le ta ngo ke kere le tu lo fre ke sa no le cha la lo sa ki si e ki pop no wa na lo sa ne dia ko ni a fa fa de niger ni gore institute bene ye e cha ngo be ta ngo be fre ke sa tu lo ama le cha la mo ngo le mo ta le no ke tu le ngo ke nye le ya sa mo no le si le cha la bi le te a f de no bene tu mu no le ngo ke kere le tu lo kam fre ke ju no mo ti die ne fa la ne le tu
1: La bari pa koma oti ni oti su de baraki barani bieso fako projet bo itungonina imini wolo wa ashechebo yefre 2ADL sava yir soufa anzama bobri ni kakaki akinte awurum fakoma mbaram ni bieso bo wo woro wanu oti nu nyine awurumbe wo yenzara tepishin bere oti su de tsuma nyine awurumbe wo ye de dokeni bo atu uja meta aburunu ati sobo awo wanu wara ajidanshe ka sono wo wanu fako manjim inunesu fako iborokonu fako darisu wara fako iwatasu sobu switi fo buka kaki menemu berebe budeam ashirinu ni jirima mama yemo yeno yekere sanga nguni fako wo wasu wo wa ipe yengotika ama mobuno itima yati nini nguni tuni ayo yiwa kwafite ONG ba sheshe do ekip poka yakonia pada niger ni gore institute ni afd yiri wulari ise jufanwa yenyini ngondi nsutwa

Hadithu nyinga inga wa an Usmana radhiallahu anhu qal qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illa Allah dakhala al-janna rawahu Muslim. Enimba mneshimba nyine hadith ni boy kinya koni na warakana sahabi beide nyine hadith na bufirikana ubadatu bun samit ubadata au ubadatu bun samit idumale nyemedu suwemu ili suishe kana samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul nti nyemesu mafondo kai sujojo shekau man shahida an la ilaha illa Allah son kere sono be jitan she kanyame be wabre bo usui ni sun ko na hora illa Allah makanyame fme bo ya kere ngon wo isano makanyame fme bo idia jire makanyame fme bo yire bu kata o ma da mande ba do sha da mande ba bu kata wo ido yire nyame bo da fri tume be leka bimbendi to wa keba didan she anga nyeme ti nyeme ngumi leke leke leke ala mi ba fa bu ke suna sui ala de ke yi wa ba fa bu ke suna sui sha ma nyeme fme la ma ka nyeme fme u bara yiri ti nyeme na hwa su bo su ya na usun ko na hora nyo suna sika wa anna muhammad rasulullah ye nyini mbe kun anyan didan sheka nyeme wa bere na hora su bo busui ya ka ka didan sha sheka u annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam iti nyeme suma fo to nyini no anye ngume ya jujwe a she so anga mi wa bere beti na hora na busui ni ko ka nyeme ngume leke leke beta wora de ma wani beta ngoro beta shango be yinzwe beta buka fashiri be yogoni goni fashie drunya shenzu bo de kebe kro yume maka nyime fme ngume yiri ma wete yiri ma wetoa yiri ma lekia yiri ma alesa yiri ma sakre popati kakaka amela meso kai nyime fme de ke yua wa berbe a iko kana ikro nyi de ken maka nyime fme wa anna muhammad rasulullah akakadi na hore anga nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ti nyime suma fo to okpara ba nyenu ila bono inga haramallahu alaihi nar nyini sonne nyime fme yo shi haram ka awre shin la bono ila jahannama nyeme fma wi haram na unulen nyene ni ko urado Allahu akbar ashrama bla trefe birbe haramallahu alayhi an-nar nyeme fma un nyene nyeme fma wi haram nyeme fma wi haram ni urashino nyeme fma wi haram ni urashino lamoko an ka jureni iti tintimbe iti kekerekebe wakaba didan sha kanyeme be wabere bo sui nasun ko na hore a wa anna muhammadan rasulullah ya ka kashika nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama iti nyeme suma fo adin dan sha so ashi so to ingana hadisin langana haramallahu alaihi nar wara nyini mosrani nyeme fema yo ngulenye haram na shindi la mo ko ashira ma ban biyeso ye ngana ye de hadis mbe inga wa an usmana radiyallahu anhu qal ye de la bar fafte usman do nyime du so ngu ingana qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyime suma fo yiri shira nyime hinan kishu ngu inga nyime suma fo su shi hala inga man mata wa huwa ya'lam annahu
لا إله إلا الله دخل الجنة حديث رواه مسلم إننا نمس ما فانسوما إلى باسوسيكنا من مات إننا سون كربي ووري سون كربي نما دينغو وهو يعلم نيسون بو نما فما دينغو نشي أنه كبك كبه جرانتي إنا هردكا لا إله إلا الله إمنا شيسو أنه يعلم أنه لا إله إلا الله إشي تلكنا سنو شيسو إنا مي وابر نيمنا هرد سوفو وابر نبسوينا سنكوي نهور شيمكا نيسون داخل جنة إولا جنة الله أكبر نيمس مفواني جوجبين غوكروا kemon gokurwa to esim tifoka tifoya kokashi kana anwaka na hora nyinino anyembe ashini yingana aura janna to efeba uwaba na hadis mbenu ina hadis ni jabiru radiyallahu anhu yiri summa la barkana قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نما النبي ناشي كانو سنتاني موجبتاني قال الرجل يا رسول الله ما الموجبتاني قال من مات يشرك بالله شيئا دخل النار ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة يينغانا يموف عليه الصلاة والسلام غانو سنتان mene nyombe mube koko joko nyon obara be wadama ne batisu mujibatane bu nyoni bawedaka koko wedaka mabu kala rajulu dikandu angrema batia jwela mbu chashi nasona ashikanau ya rasulullah mal mujibatane mene nyom brom ye wawedaka anga wawedaka jwela ni kabaraso kawala nanyi mesma fanya mbwana ashikau man mata yushiriku billahi shayan dakhla nara son kebe wuri ni feisa sweti ye nyini sona ni yushiriku ni nyeme fume hardike kambi so shayan naldike biso ya koyo nyeme nyom toshitelika دخل النار ومسنا اورشينو انوي اورشينو جاكا باولا اورانو لا نوينسكا اوماماتا لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه امان لان يسونو يسكو با يسكو لا يشرك بالله شيئا ايوا نيمن نيو كيمبلا كيمبي دخل الجنه ايميا انيا جنه اورا ايميا اورا جنه ويلا رواه المسلم تاني وانشوا يكوكا جنا سبا لنا وقف اي انوا كانا ديكو فريكانا نيما نيويو بنم بم نانتيميبو انما كانا سباتو نافا نيساني نافا فيفيا فمكوندو نافا داياشي نا كانشي اما وكو كالوكتي as albasol deke albasa ang mangina nye bunlio anye mba anye me anwe mene nyombe mwobere nyime sumofo nga wawedaka ni bere nyi nyomne wawedaka nasuna abisaka nyime sumofo anga nyi mene nyomne isu ikokishi yaka joko nyobe ubere ni joko nyoni no nyam fefa ba no shikau mamma ta yushriku billahi shay'an dakhala an-nara so kebe o itana dunya wuru ye o dunya wuru ye die nu ye yo wadata ye e di ninu ni kwa bieri
ye yu wadata wu durnya nu ni yu fie o ila fie me eh sakabe yuri nende nje yu nyeme nyo nyiso ni wui ura jahannama ura shinu nuwa kakashika oman mata la yu shiriku bilai shay andakala janna so kerebe uri o yu atuba yu nyeme nyo o yu atuba ye yu nyeme nyo haribe emini oman mata la yu shiriku bilai shay sona la wu iyu a nyeme nyo la kembe la kembe nyeme ngume leke leke leke yesu ya ye nge yu sama yu panda sani nyeme feme u ye yu ya u iyu nyeme ngume leke leke leke ye nga nyiso ni inkato ala bono nyeme feme feme inga dakala janna imini cha janna ba naam ni wanshiwa inga nyini ahadisi ni yafa ba u wamba nyini anzaman zaman boye bweni inu dalili wonu be kelikana al ikhlas fadilatul ikhlas anguma kana ayo nyeme feme akunfie chashi daraja be wonu chashi laka kimbela kimbe deke ufeka moya sheria ayo sabenga shonu ayo me amma nyeme feme la mana eh akwa we anga su nyeme nyeme ngumelikelikelika sa ba to anga nyeme feme ngumelikelika sa kreba kure anga nyeme feme ayuwa ada nyeme wa gaya ada de ke yuwan she nyeme nguma fako no anenu fi shahadati an la ilaha illallah wa anna ingana anga nyeme bewa berbit nyeme na busui ni sunko na hwara maka nyeme fengu melekelekeleke betaya da mande mbamne no meyango nyeme bonokro nyina ni ya da mande ba ni mengo ni jininu ni bie ni je na hwati ni di nawe to nyiri sononi ila kana ayushada kana itianyeme ayushada ke inde nji sonadama wa ye udurunya awura ye dia ye nua ye dafritia ye yobukata kuba adama ne bakre yoni itianyeme kuyo anyeme kaka anyeme kimbela kimbe ye buwiwa mu buwiyo buwiba ikuru ya nyeme kembe la kembe abadan to ama adidanshe suna adidanshe soka nyeme wa berebe kuka ikwatara nyeme fume bita ira adama ndibani ne ota deke kere deke yuwa kere ayoso anga nyeme ngumele kele kele sa pa tuwa anga nyeme tie tuwa anga nyeme atima suna ba saku no fakwa kanji ti abatu na sako ni non fakwa nyeme fmedo ayiswa di amana asaki mo non fakwa nyeme do inga mustaiki na mbiha kalbuhu wa hwere mbani na hwere kana wa dangere ya sire na tana wa hwere mbasu kana hwere ka nyeme fmeti kumpe leke leke leke yo durunya nu nyeme fme lama matafo nyeme fme lama jarafo nyeme fme la dekebe dudwe wa hurum bansu inga fa inna allah yuharrimuhu ala nar ye nyini so ye kanu ye wuri nyeme fme inga iwe haram ni jahannama wura inwura ne nyeme fme iwe haram na shidi ngam la mania wallahi ti pau amu fi adunya ni fe na amu fi alkiyama na bu kwashika nyini no ne kamtimbe anga shahadatu an la ilaha illallah an ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah aywe nuku fufui ni dangerea wa hurum basu gurem pamado aywa munafikia shira bi awanu inga fa inna allah yuharrimuhu ala nar nyiso ye kane wuri nyemefme iwe nye haram ni minurame wa yudkhiluhu aljannata
to nyimef mefe mini fawra janna ni la menembo fa ma nyimef meni ni ni nyimeku yombo fa ma nyimef meni nyimef mefe fawra janna ja'alana Allah wa iyyakum minha nyimef me ifa yake kupati sanga wa fawra nyini la mene mafom nu nyimef mefe fa sanga ni la mene mafom nu ami ami ami nla mokwa shirama bani bieso ya udrunya uru ne kronzo ni beuka na bafa nyemetu ushi na akobiti de kebe nyemefme ya ni de ke ni kroyoma ni ubere ni kba ubere so ba ubere so bo nyemefme ayime nyemefme abome afa shema na bafa nyedeke na afayo buka nyemesu no nje ko ka de ke ba fa fa she anga susuya asusuya ko nyemele nje baka nyemeta bakana no wure ngo no yo baka no anya wora anya kwa kwe na ba fa yo bukata ye ka iti nyemeyo ko abafa buka o nyemesu nje ti fa fa ni nyeme fmeta fa no mu nyeme mba fa ebere ni kashi ya sutafana fani ubere abaturio ya fafambe afayo bukata asfayo bukata na abaka kika na nyidike ni chunyeme dike kere dike ba abaturi buubaturio ya fena afayo bukata ibakaw iyabwew inzwew ishinyew tu dike kere kwetbe udunya uru ya baturi ya buubatu deke nwo eh na nyankwa tintenye deke no dundu tuwa ya bwe kwashende baka afayafa shika nyini deke ni itu nyemeo nasu gwenzwe nasu membunja na afayaka kika nyeme na shiresu chufa kwesu na shitana nyangura jina nuka a ainenge yi kurea na kume ahinsan so ekuria na kuma ahinsan ganso manyo ahinsan so gisanu nda mboko ashirama akurunzo nkasanga ka bjujwa ni wale kirani itrekima ale kiran kaso itrekima eh akuma na fafa shina shika ndadundule so kpleme nda mboko ashira awake yewu esunni ke enwusu shiri haraba suko kumanu kere atuko butanyini dike mfayo la menea ndadundu afayo la menea meela menea akwa ya kibere tuko bere nkaba mesu anofatu akwa ya kibere ili ya ukuru ya putilipui ado akwa kanshiyo ado akwa kanshiyo na ado awaka yonka wafeshira wawa kumkuni ninge mke fafashishira na kakaba suri ishirebe kum na banga sakaba yue na kakukwa kumkuni hidi suka ni hiju suka na yue ni shoka yoso na yu ni shoka ma yu na yu ma to shiteleka shitana ulajina nu nja mela meleke ubele shitana ulajina nuwa yesu dana kawa shitana sukwa tandye kane ula maja haname ngumi ula shini ngumi shima kemina adama ndeba nini beke sanga kwa ula shinu nla moko adama ndeba jande shuti ya unfo drunyan kbe da wara tatatatatata sokwa teni na nyanko fadeke kyo kampiti be afa mata nyemefme afyaka nyemefme yikwebe okura wino okura ayo nyini drunyan na tereke afa kwa teni eh fakudura manyeme fayikwe ama nyemefme yakinyiri keni fatu iwa na fabe iwa putiripui ikumu okpaya kukuruku nkikuro awa zabanu ye nga wakeba mala mena ke, ni wakure mba fufui ka nyemefume ti kumpe leke leke leke o anga suisu kwa suiri ngume leke leke leke o wallahu ungune nyeri nyemefume nga we haram ni ura jahnamanu iura shinu nyemefume nga ungune nyeri wa we haram ni ura jahnama nila mkwa shirama baani bieso ye wakeba ayo atuba abita nyirina anga a ayo shi abita nyirina wa yi tu nyeme nyoswa
yiri timo nyime nyoso afo ye na akọ gwenzwe akun pangye akun buriyo akun shiro akun akọ akun kurusheshe akun akọ maraka akun he sitele kana suju ti jamfa wallahi ungoni suri ungoni madi ma we hakenu nyeme fme fa ngomfa moa madeke ni fa ngomfa moa na yesu na yuni na ba wunu inga shaura jahannama uwa shinu shaura shinu shaura shinu nila mokwa shirema shuti ya unfo wallahi ye ngana walaki ama labuda lihaza shahada alati yastaikinu biha kalbu linsan min asar wa amal ama iti doli kau nyini bwekeni iti doli kau shahada ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah ni kwa mawahuri mbansu ni kakinya busubeku ka ayonyi sani ame ila tras buakuru la mena iye kuru ka ayoswa afiri nyeme akisara ayizaka ako haji ayo ahinsani bumani munafikia de mamu munafikia anga afiri nyeme anga nyeme ti afira ma adama ndiba afiri mana ubajira kuiti afira manyina she nyeme afirika nyeme nga afiri aki msola nyeme nga afiri nyeme ya sufira ma adama ndiba tia ako haji ma adama ndiba tia ma ako banabukanshu aki sara ma adama ndiba tia shiteleka nyema uronuka kia sukia nabu mutrasi nabu mujuma yowa ni kwa tosu ni la ilahi la la mbashini ye ngao nko kanshi uke ngao anguma la ilahi la la miftahu janna yiti ya janna kadumba ati jwela ni la ilaha illallah beni mako bufuri meimu la ilahi la la masuma ke bufuri bijime shika la ilaha illallah nyini la ilaha illallah ni iti miftahu janna ajanna kadomba le ye wo modoi ashinyinu anyen munafiki ya so afayo ajuma amwe wo sorodo deke be wo sorodo ba abuta bobo unu nyime fmafie to munafiki ya shile yenga anguma ka miftahu anguma kadomba yahitaju ila asnan kadomba ubarani iko yuma kadomba mbwen shebu yu kparekpara asi agi adeni kote kano anon kote ke yenga walinsani mustaikini sono beo idangarea bila ilahi lala ni la ilahi lala ni la buddha iti dola anya amala amal soliha iti dole kayu ayo juma papa iti dole kayu juma papa nabu mwitas juma papa la ibada nyeme juma ibada ndenja amala mewa hulimbasu la merenti kinkiwa wa hulimbasu ayo dangereka la ilaha illallah iti dole kayu juma papa ibada nyeme firi farila nuni ishimwangu sunga sarabaju akio nyinde shi saraki kisuna sunam na we nyinde shi meku zaka njale na yi saraka mwobere na yi na buko wala mboko na shula mboko mfo na ajo kibuke nyinke kupati la ilahi lela yiri kuni nyini trasi nkefa mwa inga hata yasla ila ma arada minhazi kelimati la azima التي استيقن بها قلبه ادنا ايوشا ناكو جورو ني جورو برمبي اسوكري كانو كلمة نانيبيت نانيبيت بمبكا اتي دانجنيا فقما واهو رمبسو اما مجرد قولها بدون استيقان اجو جوين بسو تفرمسو بره بماني دانجنيا فقما واهو رمبسو اتي ما كنكي واهو رمبسو فإنه لا يدخل الإنسان بها الجنة إكو فما فوا ما جنة والله أشكال لا إله إلا ميكو ما واهرم بس نجري يو نهور واهرم بس
ma mi kawa ti ko ta filma subere to mene bebere be la ilaha illallah ba gwe amei ko buta filma subere wa kunro bi dalil dalil mbe fa ban lak ene shikana gwen tiana hwene inga annal munafikina yashhaduna an la ilaha illallah amma munafikum bere mo gwe nyi no aneni munafiki gwe unga ashhadu an la ilaha illallah gwe ka ba shedaka nyime bewa bere maka nyime fimengu igwo nyinim ni go shama ingita ashrama nyi no aneni washi alakin kulubahum khawiya min zalik aman ya popo ahurim banu do iti fofo fofo la ilaha illallah juado ni la ilaha illallah wa juma wa urama ahurim banu do ikata firman supere ubera oi nime kishi wallahi durunyanti aputripui nila mokwa shirama banu beso durunyanti aputripui kambere soa fie anu fie kambere soa ibaju sangam bemo akposo na uberem gbeso aleki nkafte bere bara ebena batana akora nu kunko ya putripui atinzo adaman deba yebnga mala manen yemefme manyemefme la maketi kunkwelleke la menu be kuna kakfe gmana buke na nyila mani wa hurumbasu kpama hurumbasu ni okinki wa hurumbasu na fayu juma la mako ashirama ban biso nde yoyuma la mena kuma wa hurumba so afa ya juma fala ya dukhuluna jannata awrama janna nyimran busu nyama janna awrama ingana yatuna ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nyimran so bu ba nyimesu mafom bi yaqulun nam nyabashe ngamle munafikimle nashhadu innaka la rasulullah wallahi yere dinani she atinyime sumafo buzishie ngore munafikimle ke annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam atinyime sumafo wallahi ay yamalama wallahi atinyime sumafo uyakiduna hadha yuakiduna hadha bi kalimati namu magwe mfanga nashhadu nyaka yushada wa kalimatu inna ni wa kalimatu lahi wi gugwea wallahi inna nashhadu au nashhadu innaka nyinwa nyen kreti nwa nebeti gwere bambaka faqala Allah subhanahu wa ta'ala na nyemef menyan wora mabu ibobnu wallahu ya'lam nyemef meshi innaka la rasulullah wa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nyemes mafo wallahu yashhadu nyemef memo sudi danche nyemef meso shikana sudi danche ka innal munafiqina lakadhibun munafiki muti kwefo moto besu ndu nyaura ba fabun kabti ashrama mu amma mashrama ntia wa iuma ba hurumbasu yele ti ashrama mu amma ashrama ni pama ba hurumbasu anuma tras be mo ijima yuwanu inga ma shahidu an la ilaha illa munafiki mbaya shada bunonwa law shahidu an la ilaha illallah injema boyo la ilaha illa boy shada kan nyemef meti kunkwen lik la amanu wallahi ma yud la mana mafu nabu mala mana wa azanu uqabilu mashrani kwama ba hurum basu nabde ashraman busanyo wa amila amal salihah nam nyam fayu juma pa bo nyime kure besu zuka juma popan la kaw ala wana ta nyeme mishirim ni nyeme feni yuande na fere ufarila nuni sunga sara kini yuande na kio jaka njalena yo anyawana kwa hajio na masana kam kiwe bakulka yui ni sapokpa na buko la mboko na shula mboko amfo na sala moyesu amal salihan le popam le alati tuqaribuhum ila Allah azza wa jalla juma ba wi na sanifo fadudo nyemefeme
na nyisa mba we ni fofadu do nyeme to nyiti nla mokwa shirama ba ni beso wo edaka fokwa de mande bado ami yo isunu bebere bewa uta fremaso la ilaha illa allah adena she hatta yastabiga biha qalbu adena ikaba wa horimba suni ukashkana wa ukashkana ko dikene tata adama ndiba ni kaba brok ya horimba ni koko e brok imune suni to ma la ilaha illa kaba brok wa horimba suto saka ka suwe iko kanan jabite yo no saba wa horimba su hatta takuna ala lisan wa saba wa horimba su daima sanga ka inga kama arshadana nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajul allazi qala kebe nyime suma fo nkiri sono ba nyime suma fo ndo na nyime suma fo na kirika ya rasulullah ibo fre nyime suma fo inga nyime suma fo inna shara'i islam kad kasurat alayya ashrama kiti kitab bebere bentisu nyime suma fo bunga yu ahi ikera osunu njabonwe namfitenu fa akhbirni bi shay'in atashabbasu bi nyemes mo fo man la bari kerembon kaba biti kein fatima qala nemo fo anyan sheka la yazalu lisanu karatiban min zikrillah muta firmane mami iwu masanga kayo mwene ninsu ni nyeme botuntun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wa bitanyini wa shesu aksiru min zikir hatta yastabiga bi la ilaha illallah mola ilaha illallah miyo bebebe sanga kota firmasu kalbuka obada nuka ima wa hulumbasu kire kukwati yoye ni ungrenye watakunu daiman ala lisanika ni uta firmasanga ke faiza jaa akal mautu yauman minal ayam nja abitanyini nwa nyengyo yoa abitayo ikembe Franu kwenga yuwa bodo. Fazita ileha mubashira. Anka bubri. Anka yuwa yinwa nyene. La ilaha illallah. Fatakuna kani khutima laka. Bila ilaha illallah. Niko kana nyemefi madongo. Nyinwa nyenyo fitunwa. Mabuti asabe yuwa gaya. Yuwa ba franu kwenga akaba bubri. La ilaha illallah. Itikasi kasono. Sabi wali kiranu. Iwota firimasu. Adafi. Abubri kwenga na akabita nyini nwa nyini bita jujwa. Titi sole. La ilaha illa meisun wata firmasu agaya. Omankena akhiru kalami la ilaha illallah. Dakhla janna. Kebe ya mufa alayhi sallatu wa salam shiakana. Wakrebe wa wiri kwa wika. Anga la ilaha illallah. Wala ura janna we. Me nyini la ilaha illallah. Isabu wata firmasu. Yabita tasiba nguitio. Yabita nguitio. Durunya fo na fa kre durunya kayati ashiramania yati so ma fa kre durunya iti aso ma la ilaha illallah ni from is sabota firmasu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ni sabota firmasu bashaka yi fete fufu enu kaw aso sabe asufa sono ku fankumazu na aso shika la ilaha manyirai mi wa holimbasu mi wa hurin basu sanga kare na su bofere nyime fme asubotun nyime fme ne nyinso wallahi no ni wa hurin basu ken ni sabanu ta fere masu wonyime diso ayu trifia ninja fa yujuma 20 ya nimbam ne sima nasallahu ta'ala an yahtima lana wa lakum bil ikhlas wat tauhid innahu ala kulli shay'in qadir yanga shere yanga wa su shire nyime na nyime fme kembe fa karafa ni fa ifa shike ya nilaka kembe kwa rikema kwa wada kakashe teke ufekai akumfia fa kwa nyumefumedo mea hulumba yu chashi fufu pashi fa kwa nyumefumedo kwa nyumefumeti kumpe nleke yo iti anyo ila dikebe ya feifa bukesu ina huwa la kule she nkwadir dike dunya uru nyumefumeyi iyi kwea kureke kupati pele ya kwa wii to nyumefumede ya shirime nyofu mekati asirisu to nakati kiba ya juni ya kun inole ya jina bila insha Allah kwa njime jisu kiambe ya baba abikuna ya kakufa kwa mwabikun nime de ya shirime nyofu mekati asirisu amin assalamu alaikum warahmatullahi